0: igitsina gabo sasa rero hari abandi bavuka barimo hagati pe haba ari igitsina gore haba ari igitsina gabo ya harya mu kinyarwanda baravuga ngo no kuba hagati nk'ururimi akarenge wazanye umugani nagira ngo mbayeho urugero kukuvukana rero ibitsina bibiri ku mpamvu nyamukuru zitera umuntu kuba yavukana ibitsina bibiri afite icy'abagore n'icy'abagabo bamwe mwita ngo ni ibinyabibiri mu ndimi z'amahanga babyita hermaphrodite ukibaza ngo uyu muntu ni umukobwa cyangwa n'umuhungu bikagucanga ese biterwa n'iki bigenda gute kugira ngo umuntu avuke urebera inyuma ubibone neza bigucange rimwe na rimwe nureba hejuru ubone ni inkumi y'ikizungerezi nureba hasi ubone n'umusore w'ibogari ubone bigucange uti mbega umusore mwiza nditoraguriye dorere wareba ku kindi gice uti mbega umukobwa mwiza kahore harasa na Bikira Mariya harasa na bike ameze nk'uwiremye igice kimwe ikindi gice ni umusore utagira ukwasa bikagucanga bigenda gute kugira ngo umuntu avuke ameze gutyo pe ese ubundi se umuntu wavukanye bibiri cyangwa se barabitwa ibinyabibiri uriya muntu ashobora kubyara ese kwa muganga bafashe iki umuntu wabivukanye cyangwa se bariya hari icyo bamufasha cyangwa bihwaniramo gusa akabigumana byombi niko ye hakorwa iki turaza kuganira n'inzobere mu buzima bw'imyororokere nuko umuntu akorwa nuko umuntu aremwa ubundi bigenda gute biriya bintu biba byaratewe n'iki kugira ngo twisange jyewe ndimo abantu bambona bavuge bati yewe we olive we waramutse neza mama igiko waramutse neza mukecu noneho abandi nibitegereza bati mbe igihu mbe muze waramutse ute dorere
1: weekend inoze
0: kumbe twabonaga hari umusaza kumbe ikindi gice kimwe n'umukecuru
2: radio 10
0: ku isaha y'isamo yazuzuye nibwo turi buze kurambura icyo kirungo ubwo ni ikirungo cya mbere hanyuma hakaza n'ikindi kirungo ubwo turaza no kureba ku mibare nicyo imiryango mpuzamahanga itandukanye ivuga ku bantu bavukana ibinyabibiri nuko mwafata muri rusange hano hari n'umubyeyi dufite umwana wabivukanye sina bibiri ese umuntu ubundi wabivukanye asabwa kwitwara ate ngayo nguko icyo ni ikirungo cya mbere hanyuma ku isaha y'isambiri turaza n'ikindi kirungo cya kabiri giteye gite ikindi kirungo rero sasa turinjira mu cyegeranyo tuze kurebera hamwe ku cyitwa mpande eshatu ya Bermuda Triangle de Bermuda aka ni agace gaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abajya bavuga bati ni kwa shitani kwa nyamutezi ubanza ariho icyicaro cye kiri agace umuntu wese ugerageje kugasatira yaba indege reba ukuntu indege iremereye urebe bwa bwato bukomeye bugendera mu nyanja ukuntu buba bwihagazeho ikigerageje gusatira ako gace kiburirwa irengero ntitumenye uko byagenze ntihasigare n'uwo kubara inkuru ntumenye n'uko byarangiye niba yari afite na telefone bigahwaniramo ntuzamenye se wa muntu aracyariho yarapfuye byagenze bite abahanga bavuga iki kuri aka gace ubushakashatsi butandukanye buvuga iki ni gute umuntu ajya ahantu twari turimo tumureba ajyayo tukamubura ntitumenye uko bigenze bya bindi bavuga ngo umuntu yaduciye oya ntabwo ari

0: Samoya zirenzeho iminota ibiri abantu mwitwa Angelique na ba Ange na ba Angelo na ba Angelus ndabasuhuje ariko Angelus na ba Angelo hari gihe usanga bo hari abahungu kunago navuga ngo nkumi nziza Hey, ako navuga ngo Angelus, Angelo, Ange. Nabonye amazina hari amazina basigaye basangiye. Ba Pacifique bose barayitwa. Ugasanga umuntu ni Ishimwe Pacifique. Kandi ugasanga n'umukobwa hari n'uwo bitiranwa nawe witwa Ishimwe Pacifique ari umuhungu. Ange, Ange nawe hari igihe usanga. Hey, you sang a won't be by it. Harico and Ajaho and Jerusalem. Eh, Chang and Jerique, we get a bit of Turuhan. Okay, Anyu Marero, Ichiganiro, New Weekend, Dinoze. Injiye mu mwanya w'ibirungo twabateguriye hano kuri Radio DC ibirungo bya weekend inoze natangiye mbabwira ngo Samoya guhera Samoya turi butangirane n'ikirungo cya mbere kijyanye n'umunyabibiri ubwo mwebwe mwebwe murahita mwumva ko nari nshatse kuvuga ikinyabibiri cyangwa se umuntu wavutse ari mbera byombi umuntu wavutse ari mbera byombi byombi abifite cyangwa se gasanga sumuhungu sumukobwa si gitsina gabo cyangwa gore si byose gasanga cyane ko imibare itangazwa n'imiryango itandukanye mpuzamahanga igaragaza ko ngo mu bana bavuka mu bagera ku bihumbi bibiri umwe avukana iki kibazo ndakita ikibazo kuko n'ubusembwa turaza kureba ku muntu wabuvukanye bigenda bite mu bana bavuka hirya no hino ku isi umwana umwe mu bana ibihumbi bibiri hari igihe ushobora gusanga ari wowe ugiye kumwibaruka mu benda kuvuka se wabyitwaramo gute wa mubyaye imibare igaragaza ko nibura mu bantu batuye ku isi no kuvuga muri miliyari zirenga umunani zituye ku isi abagera kuri nabari hagati ya miliyoni enye na miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu ngo imibare ntabwo izwi neza cyane bitewe n'uko hari ibihugu bitabaruye kandi ni nabyo byinshi bidafite umubare w'aba bantu ugasanga abandi ababyeyi barabahisha abandi barabahisha bitewe n'ihohoterwa bakorerwa imibare ikagaragaza ko ntago bazwi neza cyane ariko bari hagati ya miliyoni enye na miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu aba bantu bafite ubu busembwa bwo kuba baravutse ari mbera byombi cyangwa se baravutse ari hungu na kobwa abantu bari hagati ya zeru n'ibice zeru gatanu ndetse na rimwe n'ibice birindwi ku ijana by'abatuye isi bafite gutya ni hungu kobwa pe ugasanga neza wamureba ugasanga bimeze gutya ntarinjira mu cyo inzobere zibivugaho cyane ko mfite umuganga turi kumwe n'umuganga hano hari umubyeyi twaganiriye afite umwana kakajwe n'akagize gato
1: umwana mfite ni umwuzukuru wanjye ibyo ni umukobwa wanjye afite imyaka icyenda ikibazo afite yavutse afite ibitsina bibiri kandi mu bitsina bibiri afite ntabwo nakubwira ngo iki cyangwa ikindi cyangwa kuko ntabwo nabimenya ngo ariko nanone iyo urebye ubona imikorere ye idahwitse mu mutwe ntabwo mu mutwe ntabwo ni normali ubona imyitwarire yiwe igana ku gikobwa uretse ko iyo ahagaze nyine gutya ahagaze uhita ubona sansi ebyiri hejuru ukona ari umukobwa wajya hano hasukona n'umuhungu kuryo najyageje no kumwambika amajepo ngo nibirange ngiyageze guhisha ko bari umuhungu biranga wayayamba rukubona nyine ni nk'umuzi mucitsirimbe mbo nta munyankunda kwita ku magambo cyane eh kuko ibonigeze njye harepfu kuri ya muhanda basanga abana bamwe bavuga ngo cyenda ngo ziko afite bambonye bahita baraceceka kunenga tunye kuzana amazi buriya no kujya kumugeza sinye ndikunda cyane kuko nako byende yazagira mu muhanda baba n'abanyana mugomba bashaka kumenya uko ari bakaba bamwambura ubusa kandi ibyo bibaye gutyo kubwo umujinya afite yari genda kongera kumubona njye uyo ndeba mbona ibice byombi ntacyo nta kimwe nakuramo anyarira mu gikobwa cyongeye kandi n'igitsina cy'igihugu rimwe nigeze mbona yararyamye nze ku
2: mwana mfite umwuzukuru wanjye
0: ikise bigenda bite kugira ngo umwana avuke ameze gutya avuka ameze nk'uyu mwuzukuru w'uyu mubyeyi umwana umwe mu bana ibihumbi bibiri avuka ameze gutya ati iyo agiye kwihagarika mu bwiherero binyura mu gitsina cy'abakobwa ariko hari igihe merutse kumubona aryamye n'umwana w'imyaka 9 ati ngiye kubona mbona igitsina cye cy'abahungu nacyo kiri normale yabivuze mu magambo subwo normale kandi nimbivuga mu kinyarwanda ikinyarwanda sinzi kandi murumve mu byumve gutyo ati mbona nacyo nikizima murabiza abantu mufite abana b'abahungu iyo nk'iyo ugiye kumwuhagira cyangwa se abyutse mu gitondo umwana uri muzima w'umuhungu hari ukuntu ubona nyine cyahindutse nyine ukabona nyine n'umuhungu pe ukabibona ko ari muzima n'umuhungu ati uyu nguyu wanjye iyo agiye mu bwiherero adafite bibiri mu bwiherero ariko bw'ibyoroshye ati inkari zica mu gitsina cy'abakobwa atari komerutse kugira gutya mbona n'igitsina cy'abahungu kiranyereka ko ari umuhungu pe ati mu gitondo ati ndabibona none bigenda gute kugira ngo uyu mwana umwe mu bana ibihumbi bibiri ku isi avuka ameze gutya ari ikinyabibiri cyangwa se babantu bari hagati ya miliyoni enye na miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu babe baravutse bameze kuriya ari hungu koka biba byaragenze gute biba byarapfiriye he babyeyi murahari bigenda bite reka tuganire n'inzobere gatoya abundi mukanya turaza twinjira mu kimibare n'ubushakashatsi n'inzego z'ubuzima muri rusange zibivugaho n'imiryango mpuzamahanga tubanze twumva iki inzobere mu myororokere zibivugaho turi kumwe na Dr. Nzabonimpa Anicet aratubwira ubundi bigenda bite kugira ngo uyu mwana jyewe niba ntwite umwana avuke ari hungu kobwa hanyuma mbibone ko ari umuhungu pe kandi mbibone ko n'icy'abakobwa kiriho reka tubanze tumwumve gatoya ndagaruka mu kanya ni ku murongo wa telefone reka tumwumve
3: kibazo kivukira aho iyo umwana avutse nta kizami cy'umwihariko bakora kwa muganga ngo berekane ko wenda ari umuhungu cyangwa umukobwa ahubwo yaba umuganga kuva ku muganga wenda wize amashuri asanzwe umuforomo n'umuforomokazi kugeza ku babyaza kugeza no ku badokiteri ndetse wenda n'abaganga b'abagore bita abajinekologe usanga nta kizami gikorwa cyihariye ahubwo kureba ko igitsina cy'umwana bose bakoresha ijisho bishatse kuvuga rero ko muri make uko umubyeyi yaba uwize uwawe utarize yaba umuganga wize cyane n'uwize buhoro bose uko bareba igitsina cy'umwana bakoresha ijisho ry'umuntu urwana ukureba hagati y'amaguru babona igitsina gihari ari icy'umukobwa bakavuga ko umwana w'umukobwa basanga ari icy'umuhungu bakavuga ko ari umuhungu hakaba igihe rero koko usanga abantu bagira ibyo gukekeranya aho usanga ijisho ryabo rigaragaza ko umwana bishobora kuba bigaragara ko afite ibitsina bibiri bakabona ari igitsina cy'umukobwa ariko bakaba babona hari n'igitsina kimeze nk'icy'umuhungu nacyo kiriho muri make ugasanga ariho abantu bavanga umuntu ngo yavuze afite ibitsina bibiri ngo ni ikinyabibiri ariko buriya icyo umuntu yavuga ni iki buriya akenshi ntabwo ibitsina aba ari bibiri ijisho ry'umuntu baribona ari bibiri koko inyuma uko bigaragara ariko uburyo byanze bikunze imbere mu mubiri uwo umwana uvutse abari umugabo abari umuhungu cyangwa umukobwa nubwo ngo buri abakoze nk'ikizamini kimbitse bagakoresha ibyuma tuzi byitwa ngo bya ekografi n'ibindi na za radiografi zigezweho ubu ngubu kandi zihari mu bitaro ariko na ekografi ishobora kubyerekana rwose umuganga w'izota kopera ahita abona ko imbere byanze bikunze harimo wenda nyababyeyi cyangwa umura n'udusabo tw'intanga z'umugore agahita abona ko imbere koko umwana ari umukobwa cyangwa se akabona ko imbere ibyo bice by'umugore nta birimo ahubwo harimo udusabo tw'intanga tw'umugabo n'ibindi bice bigaragaza imyanya myibarukiro y'umugabo bakaba bakomeza ko umwana ari umuhungu icyo gihe rero icyo nabivugaho ni uko akenshi iyo abantu babonye igitsina nk'icyo bakunda kugira ubwoba abantu bakavuga ko ari amahano bikanatuma akenshi niyo umwana avukiye mu rugo batamujyana kwa muganga ngo babe bareba koko niba ari umuhungu cyangwa niba umukobwa kuko nk'uko nari maze kubivuga byanze bikunze iyo bakoze ibizami byo kureba mo imbere bamenya igitsina umuntu afite kuko burya mu kuvuka byanze bikunze nta wuvukana ibitsina bibiri ubundi aba afite igitsina kimwe ibigaragara inyuma gusa ni uko imyanya y'inyuma hari igihe kuko ishobora guteza navuga icyo kintu cyo kubona wenda imyanya yombi ihari cyane cyane ko aba ari inyama ziba zibyimbye inyuma zishobora kubyimba nk'iz'umuhungu n'iz'umukobwa cyazo zikaba zihari noneho bigatuma ko abantu bagira icyo kintu cyo gucanganyikirwa
0: ese bigenda gute kugira ngo umuntu avuke wa mugani bibiri tubireba hari inyuma tudakeneye kujya kwa muganga ngo bakoreshe za ekografi nk'uko hari urimo bitubwira buriya biba byagenze bite biba byatewe n'iki
3: akenshi kibitera ni uko buriya umuntu iyo ari kwikorwa mu mubiri w'umuntu ibintu byose burya biterwa n'imisemburo burya no mu misemburo yo gukura haba n'imisemburo y'iniganisha ku gitsina gabo n'imisemburo iganisha ku gitsina gore ariko buriya amakuru abantu batakunda kumenya dukunda kuvanga umuntu afite imisemburo ngo ya kigore bakaba umugore cyangwa afite imisemburo ya kigabo akazaba umugabo cyane cyane yageze mu cya kihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ariko na mbere yaho buriya mu mubiri w'umwana we yaba umuhungu n'umukobwa burya afite imisemburo y'ibitsina byombi burya n'umugabo n'umugore baba bafite imisemburo ya kigore n'iya kigabo gusa nyine koko kugira ngo umuntu abe ari umugore cyangwa ari umukobwa imisemburo ya kigore ikaba myinshi noneho kugira ngo abe umugabo nabwo imisemburo ya kigabo ikaba myinshi kurusha igitsina kitari iki ariko burya umuntu wese agira imisemburo yose kuba rero umuntu agira imisemburo yose haba hari koko bishoboka ko mu iremwa rye mu ikura rye ashobora kugira imisemburo navuga wenda ijya kugera nko ku rwego rumwe wenda imisemburo y'igitsina wenda cye ntibe myinshi cyane kurusha ikindi gitsina kindi hakaba haboneka ko nk'inyama zigenda zirema irema inyama zijya kwegera nk'ibitsina byombi ugasanga koko imyanya y'igitsina cy'umugore irahari n'iy'igitsina cy'umugabo nayo irahari ariko nabwo buriya no mu iremwa ry'ibitsina by'umuntu
0: hakiri mu nda
3: imyanya imwe buriya igira isa ku buryo no kuyitandukanya wenda bishobora kuba byagorana akenshi nk'umuntu iyo afite igitsina cy'umugore hari urugingo ruri hejuru indani yarwo rujya kumera nk'igitsina cy'umugabo ari byo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga ni kiritorisi burya ijya kumera nk'igitsina cy'umugabo ku buryo noneho iyo ikuze cyane we ikaba nini koko ujya gusanga ugasanga koko wagira ngo umuntu afite igitsina cy'umugabo kuko iba yakuze cyane kuko ya misemburo ntabwo ishobora kuba myinshi no ku mwana w'umukobwa noneho bikaba byatuma ko bigaragara ko afite nk'ibitsina bibiri ariko nk'uko nabivuze buriya iyo umuntu avukiye nko kwa muganga burya abaganga akenshi barabireba bakaba basuzuma neza bakamenya icyo ari cyo kubera ko nk'uko wari umaze kubivuga hari utuntu tw'ubusembwa umuntu ashobora kuvukana duto tumeze nka mariforomasi ariko tutagize icyo twangiza ku mubiri w'umuntu ku buryo dushobora gukosorwa umuntu avuka niyo mpamvu buriya nk'umuganga ngewe namara abantu impungenge hari igihe umwana avuka ari umukobwa ugasanga wenda umwenge wenda utagaragara w'igitsina cye ariko abantu bashishoza bagasanga twatumye amaboko tw'igitsina turafunze ku buryo wenda no kudufungura bitari ibintu bikomeye yure byeneze uko kizamusanga we ndandu tubeze tufatanye tudafatanye cyane uburyo wanyuza haga pense tugeta dufunguka cyo cyo kikaba kiracyemutse ari n'icyo ushobora kubona ko ibintu bidasobanutse ku gitina cy'umuntu ariko urya nk'umuganga wize iyo usuzumye neza witonze ubona uko wenda igitsina wenda nyagitsina cye n'ibindi wenda bikagenda wenda bisobanuka uko abantu bagenda bakora ibizami wenda byunguyeho byanabuze bya ekografi na za radiografi ariko buriya ibintu byinshi buriya biterwa n'uko abantu wenda batajya no kwa muganga ngo basuzumishe hakiri kare kuko cyane nk'ubwo busembu waba bwagaragaye biba byiza ko bukosorwa hakiri kare buriya hari n'ikindi kibazo cya kiba ngo ku bana b'abahungu akaba yavuka adafite turiya dusabo tw'intanga two hasi tukaba twaraheze ngo mu nda kuko burya tuva mu gatuza iyo umuntu ari uruhinja burya tuba turi mu gatuza ubwo agenda akura mu nda ya nyina tugenda tumanuka akagira igihe cyo kuvuka twarageze kuko hariya igitsina kiba kiri hari igihe rero iyo nzira yo kumanuka ikagenda neza umwana akarinda avuka ari umuhungu ariko turiya dusabo tw'intanga tukiri mu nda noneho ko yavuka ugasanga nta duhari bakatubura ukaba wagira rero wenda hajya n'ikintu kimwe kimeze wenda nk'iyo kintu cy'uko niyo misemburo wenda iganisha ku mugore nayo ijya kuba myinshi hari nk'ikindi gitsina kindi abantu bakaba bakuba bacanganyirwa cyangwa kibona bamenya igitsina cy'umwana uvutse ariko byose burya uko umuganga wize yasuzumye neza umwana ashobora kumenya igitsina cye yifashije navuga n'ibyuma bisigaye biraho kuri iki gihe
4: bivuze ko wa mwana wavutse akavuka bidasobanutse neza hariho ubugabo cyangwa se afite igitsina cy'abahungu ariko ku ruhande hariho n'akandi kamenyetso kagaragaza ko ameze nk'umukobwa kwa muganga byakosoka akaba yasigarana kimwe
3: kuko mu mavuriro hari ubuhanga navuga bugezweho bushobora gukemura icyo kibazo kandi n'abaganga ubungubu dufite abaganga b'inzobere bashobora niba habonetse n'ubusembwa runaka umwana akaba yageze kwa muganga aho hari abaganga b'inzobere bazi kubaga ibyo bita chirurgie esthetique ni ukubaga navuga bigezweho bikosora wenda n'umubiri w'umuntu noneho koko ugasanga bitewe n'igitsina uko babonye wenda kirimo imbere imana yamuremanye bakamuha ko wenda n'igitsina cye bakaba bagikosora umwana akiri mutoya kuko bitagenze gutyo nk'umwana akaba afite ubusembwa ku gitsina cye iyo akuze akazaba mukuru kubikosora biragorana rero ntibaba bikinashobotse kuko inyama ziba zamaze gukomera n'ibitsina byamaze kwiyubaka uko bishatse ariko kuri iki gihe ndagira ngo mbwire abaturage batwumva cyane ko umwana ufite iki kibazo nk'icyo niba yavukiye mu rugo nibamujyane kwa muganga kandi niba yavukiye nko kwa muganga kuri centre de sante bari ukuntu bajya no ku bitaro hari umuganga ariko niba ngombwa babanareba n'ahantu hari abaganga bize nk'ibijyanye n'ubuzima bw'abagore n'abakobwa batwite abajinekologe cyangwa n'abize ubuzima wenda bujyanye n'ibitsina by'abagabo abo dukunda kwita ngo ni ba urologe kuko abo bantu ibibazo uko barabikemura bikaba byasobanuka neza gusa rero nuko abaganga aho bakiri bake ugasanga akenshi ku bitaro bikuru cyane cyangwa ibitaro wenda koko bimwe na bimwe ariko ni byiza ko abaturage nabo bajijukirwa mu gihe hari ikibazo cyo wenda cy'urungabangabo nk'icyo ngicyo kwegera hari abaganga b'inzobere bakaba babikora kuko dusigaye dufite n'abaganga bize ibyo kubaga no gukora imyanya ko yagombye kugendaho nabwiwe bije ibyo bita chirurgie esthetique barabikora rero bakaba babikemura umwana akimara kuvuka.
4: Yego, reka tubashimire cyane Dr.
3: Murakoze cyane namwe kandi ndagira ngo ntangwe n'abanyarwanda muri rusange ko igihe habonetse ikibazo wenda kidasobanutse ku mwana uvutse cyakuzwa muri rusange ubundi bajye bakirana ahubwo bajye bagana inzego z'ubuvuzi zihari kuko ziba ziteguye kubafasha ndetse n'uwagira ikibazo kidasanzwe wenda ashaka n'ubuntu no kugisha inama ashobora guhamagara kuri telefoni itishyurwa minisiteri y'ubuzima 114. Murakoze.
4: Ubu ngubu ni Dr. Nsabonimpa Anicet, ni inzobere by'umwihariko mu buzima bw'imyororokere. Yatubwiraga byinshi ku bijyanye no kuba umubyeyi yakwisanga yabyaye umwana urihungu na kobwa, umwana umeze nka wa wundi twatangiranye. Umubyeyi yatubwira
1: umwuzukuru wanjye uyu ni umukobwa wanjye ufite imyaka 9 ikibazo afite yavutse afite ibitsina bibiri kandi nk'ubu ibitsina bibiri afite ntabwo nakubwiye ngo iki cyangwa nk'iki cyangwa kuko ntabwo
4: ngo hari icy'abagore n'icy'abagabo
0: byose arabifite ararema tubwira byinshi ese imiryango mpuzamahanga ibivuga iki uyu muntu wavutse
1: yihagaze nyine gutya
0: hagaze nizera ko mukuyemo impanuro dr amaze kutugira amaze kuduha impanuro amaze kutugira inama hari cyo musigaranye mukanya turareba iki miryango mpuzamahanga ivuga ku bantu bavutse bari hungu nakobwa ariko kwanza ni iterimendi uje nkoresha nago ndibuze gukoresha rya jambo ngo iki nyine ndajya nkoresha hungu nakobwa kandi si byose
1: buriye no kujya kumugisha
0: mundire mu byumve di si byose umuntu wavukanye ubu busembwa
1: kandi ibyo bibaye gucyo kugumuje nta kongera kumubona
0: yakwitwara ate ubundi saba abantu bashobora kubyara reka tubanze tugende gutya reka tubanze dufate akaruhuko gato ya cyane umuri san secherande yonyinya radiant